Akashwani Silchar. Haujik numidang warang gipung mga kamirit mga chat kipagaloy na na. Ngasi, methagitang mapan. Krista kumja lisingani ka kuntaru. Thangja numit ki manipuri thoram sandok bahujari. Sandok sirwa meter chaung humpunito dasmik ahumani kilohar chanipan kunipan amasung FM megahar siamga ani dasmik ahum. Nasi ekhoi thoram ki ahan vumakta dalan thok chari. Saktam. Malem ki kabi Rabindranath. Saktam asibu aiba amasung puthokpa Dilip Mayangbam. Tabirasi saktam. Malem ki kabi Rabindranath.